0: Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City.
1: City X Pest Control Services, your trusted pest control partner.
0: Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone.
1: OMG, good morning, Leyte. What's up, what's up, what's up, my beloved besties, memings and certified maritases of Eastern Visayas. It is your one and only resident standard defier at the DJ Senpai, coming to you live and loud on Dream High. So 104.7 Dream Radio, oras natin 8:21 AM na minasan. Yan, nag-alarm na tayo, di ba? Nakakaloka, it's a Wednesday, July 15, sahod na beshi! Sahod ng iba. Yes, gitna na naman ang linggo at kung pagod ka na, remember, kaunti na lang weekend na. Syempre, bago nyo simulan ang inyong daily grind, hanggang 12 noon, let me serve you your hot steaming cup of tea from national drama to our very own local Chika Plus. Mamaya, may sports and showbiz deets tayo that will make you say, sheesh! Kaya naman, ready na ang inyong iced coffee, taasan ang volume ng inyong speakers, and let's dive straight into the headlines, national and politics, ang bartagulan at ang panggatong, hindi naman threat, Defense VP Sara, the T, ang depensa ng kampo ni Vice President Sara Duterte ay matindi ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Mark Vinluan. Ang viral remarks or remarks ng Vice noong 2024 kung saan sinabi niya na nag-hire siya ng tao para itumbasin na PBBM, First Lady Liza, at Speaker Martin Romualdez, pag pinatay siya, ay hindi naman daw talaga banta o threat. So ano yorn? M-M lang yorn. Joke-joke lang. The excuse, sabi ng kanyang kampo, mere response o simpleng sagot lang daw niya yon sa Q&A press con. In short, kung hindi raw pinanood ang video, hindi naman malalaman. Ah, sige po. Logic has left the chat. Habang tahimik ang kampo niya, kung may ilalabas siyang testigo, ang NBI naman ay todo siyasat pa rin sa mga nakaraang cutting of the head remarks niya. Naku, no gas panic, we are safe. No to hoarding. Nag-aalala ba kayo sa gulo sa pagitan ng US at Iran? Abaya, sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, kalma lang ang Ferson. Walang kailangang ipanic buy dahil stable naman daw ang global supply chain ng ating langis. Ayuda for the drivers, minasan. Hindi lang yan, may natitira pa raw na pondo para sa fuel subsidy ng mga PUV drivers natin. 10 pesos per liter hanggang 150 liters kada linggo. Safe ang pasada, mga lodi. Local news, local news sa Kloban and Ormoc updates, minasign. Online threat, lumipat muna sa blended learning modality ang mga estudyante ng San Jose National High School sa Tacloban City simula kahapon July 14. Why though? Ito ay tapos makatanggap ang paaralan ng mga kahina-hinalang online threats. Kasalukuyan pang biniverify ng PNP ang source ng mga mensahe. Kaya naman, minasan, nag-precautionary measure muna ang DepEd. Stay safe, mga bagets. Iwas muna sa unnecessary lakwat siya pagkatapos ng modules, okay? Also, please parents, guide your kids. Ayan, kausapin nyo nung mabuti yung mga kids ninyo. Disiplinahan, maupit yung mga anak. Kunit yung anak na diri pag-eskwela, ayaw maging rasonit yung mga anak para din makaskwela at iba. Kung gusto niyo, kung kamuliwat nga na mamati yan, ha? Kung kamo it gusto niyo maghasik ng lagim, abay, mag-isip ka na mabuti. What if you are in this person's shoes? Huwag tayo maging selfish. Kung nandiri ka pag-skwila, ay pag pinangis to buhot ka rin yung gumiskwila, naintindi ka? O, ito na, nag-inisok ni Ate DJ Senpai. Charot. Dari balita, o, pag i-divert yung other attention, what if talented ka ngayon? Makarit ka ngayon sumayaw, makarit ka ngayon kumanta, makarit ka ngayon maghimo-himang sugadhin niya. Mahilig ka ngayon ng art. Express it through other form of art or anything else under the sun. Diri kay kakatumarosort mo violence. Kaya ako kastigado man ako ni papa nga ni mama. Pero waring man ako magsugadhin niya. Nakakaloka. Anyway, Ormoc, 7 billion shabu. Bye-bye, minasan. The bus na nabuwag ng PNP ang high-value target sa barangay South Ormoc City. Nakilalang suspect na si alias Tan. Yan, nabalita na to kahapon. Pero, eto na, 51 years old po siya na driver. Kemi lang. Pero nahulihan po siya ng 7 million worth. At least 1,029 grams na hinihilalang shabu. Nakakaloka. Real-life action moving nangyari. Sa presinto na ngayon, nagpapaliwanag si Kuya. Big win para sa kaayusan ng Ormoc. Pero sana naman,

Lana, no? Nakakaloka, weather update, the vibe, sobrang moist ang environment ngayon dahil sa habagat, the forecast, inaasahan natin ng overcast skies ngayong umaga, 30% to 40% chances na bigla ang rain showers. Medyo mainit-init pa rin with high of 32 degrees Celsius and 33 degrees Celsius, kaya ang payo ni Ate DJ Senpai, magdala ng payong parasolan pero magbaon din ng mini fan para sa hulas. Oras natin, 8:26 AM now, we'll be back for more, stay tuned lang dito sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio Time. It is now 8:34.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
8: Ahoy! Kidney Care time!
9: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Karon

0: Ohayou gozaimasu minasan, watashi wa Koriza Mina Senpai desu, and you're still listening to Dream High with your ata DJ Senpai, only here at the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. At ngayon, narito na tayo sa ating Dream Horoscope for today. What is your horoscope, minasan? Today is sahod day. It's July 15, tama? So, ang ating horoscope ngayon, unahin muna natin ngayon, syempre, mga magbe-birthday ngayong buwan. Sino-sino sila? Aba, sila po ay ang mga Cancer. Which is, kailan pala yung ano nila? Kailan pala yung mga birthday nila? June 22, no? June 22 to July 22. Yes, buksan ang internet. Ayan, ang mga messages sa Facebook ang magpapasaya sa'yo. Magbabago ang iyong reaction at maaaring gustuhin na ituloy ang pakikipag-ibon. Wait. Apaka-random. Lucky number and call for the day. Uso pa ba yan ngayon, be? Wag nyo, hindi ano, parang napaka-delikado na makipag-eyeball sa mga panahon ngayon. Mabuti mag-video call kayo. Diba? Nakakaloka. Lucky number and color for the day, 20, 30, 33, 45, and ice blue. Leo, July 23 to August 22, favorable ang usaping negosyo. Patuloy ang happiness sa pag-ibig. Tiyakin ang quality time. Lucky number and color for the day ang 17, 12, 22, 42, and burnt orange. Virgo, August 23 to September 23, ang iyong pakikipag-usap sa doktor ay magbibigay ng masayang pag-asa. Ingatan ang iyong health. Lucky numbers and color for the day ang 37, 17, 23, 32, and caramel brown. Libra, September 24 to October 23. Sa practice ng orasyon meditation, darating ang sagot sa pinoproblema mo. Mayroong tutulong sa'yo. Lucky numbers and color for the day ang 19, 26, 45, 52, and scarlet red. Scorpio, October 24 to November 22. Malakas ang bonding nyo ng mga kaibigan mo. Matatagpuan mo ang kamag-anak na matagal nang hinahanap. Lucky numbers and color for the day ang 16, 27, 34, 54, and electric blue. Para sa Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, and Gemini, mamaya po yan sa ating pagbabalik. Oras natin is 8:57 a.m. and we will be back for more, so stay locked in. Dito lamang yan sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio, ang istasyon na kung saan ikaw ay... Hi! Hi!
1: Sikat!
0: Nakakaloka! Dream Radio!

0: Dream Radio Time. It is now 9:05.
1: That time check was brought to you by
2: RH Super. Ang shot ng tropa.
3: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay Ha-Prime Media. Quality and prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Kamusta ka? Ako ang tipong taong hindi sanay sa lahat. Nagpapasalamat at sinusuportahan mo pa rin ako. Ang boses mong tumawag sa akin, hindi mo alam kung gaano ito nakatulong sa akin.
1: Tuloy akong nangarap dahil nandito ka. Nagpapatuloy ako dahil sa suporta mo. Pag wala ka,

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras sa buong Pilipinas, 9:55. Welcome back, Mina Sain, sa Dream High with your ate DJ Senpai, only here sa series Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Sports tayo, Mina Sain, Queen Alex Iyala, and PBA Domination Tennis Royal Treatment. Palace recognition, dumalo ang ating tennis sensation na si Alex Iyala sa Malacanang kung saan binigyan siya ni President Marcos ng presidential citation matapos ang kanyang makasaysayang Wimbledon run. Work-life balance, pero bago siya bumalik para sa court, nag-viral ang ating tennis queen dahil lucky vibes muna siya sa concert ng international star na si Bad Bunny. Deserve mag-enjoy ang break, girl. And next World Warriors are 3-10. Alapag Magic, patuloy ang magandang simula ng NLEX sa ilalim ni rookie coach Jimmy Alapag sa PBA Governor's Cup. Tinambakan nila ang Titan Ultra na 135-100. MVP performance, pinasabog ni Scotty Winston ang kanyang career high na 30 points para selyuhan ang kanilang malinis na 3-04 records. Iba talaga pag may Alapag touch na oil. Showbiz and secret wedding of the year. Kinasal na po sila, sabi ni Mayor Nancy Binay. Shocking news, yes, mga kamarites! Opisyal na palang kasal ang aktres na si Bea Alonzo at ang businessman si Vincent Coa. Yes po, ang may-ari pa ng Pure Gold. Oh my God! Plot twist, matapos ang sangkatarbang chika na nakansela di umano ang kanilang marangyang destination wedding sa Spain, nagulat ang lahat ng ipost ni Makati City Mayor Nancy Binay ang larawan ng dalawa na bagong kasal sa isang napaka-intimate na civil wedding sa Makati City Hall noong July 13. Ang dates, syempre, simple lang ang suot ni Bea, white blazer and lace skirt, habang si Vincent naman ay nakasimpleng barong. At para sa mga nagtatanong tungkol sa yaman, yes, may signed prenuptial agreement sila na pinirmahan ng maluwag sa kanilang kalooban. No more, one more chance na maportsol ang kasal. Kasal na talaga kasi sila. Ano ba? Kulit nyo. Upaya naman ito, ha? Nako. Let's support them na lang. That's our daily dose of reality. Check me na sign. Chika and good vibes, Jude Chakra, para sa inyong Miyerkules. Sobrang daming ganap, di ba? Mula sa banta sa politika hanggang sa pag-iisang bibib ni na Bea at Vincent. Grabe, buhay na buhay ang ating araw. Manatiling nakatutok dito lang sa Dream High 104.7 Dream Radio. Hanggang 12 noon tayo para mas marami pang sound trip at makapag-chillax pa ang mga nakagtatrabaho ngayon at nag-aaral. At syempre, nag-aalaga ng kanilang mga junakis. Lalong-lalo na itong mga nagpapantay ng tindahan. At syempre, itong mga nagdadrive sa lansangan. Ingat-ingat po tayo sa daan. Once again, reminder lang po ang pedestrian. Dahan-dahan. Dahil baka po tayo mayroong masagasaan. Manatiling nakatutok dito sa Dream High. Mamaya ay Unmute with your ate DJ Senpai. Dito lamang yan sa series Best FM Station 104.7 Dream Radio.

0: 22 in the morning, Minasan. Welcome back sa Dream High with her at the DJ Senpai, only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. At narito po tayo ngayon sa ating bagong segment. Yes! Ating sinama na natin ang sports at of course ang ating showbiz. Dahil meron tayong bagong segment dito po sa Dream High. Para po sa lahat ng minasan na kailangan ng tulong in terms of everything. Alam mo yun? So eto meron tayong alam mo ba? Oh, di ba? Nakakaloka. Alam mo ba? Parang in English lang yung video, no? Alam mo ba? Ayan. Para sa first, alam mo ba? Ang social media ngayon ay isang malaking parte na ng ating mga buhay bilang Pilipino. Sa katunayan, ito ay nagsisilbi bilang isang mahalagang plataforma sa bawat isa sa atin, sa mga kanya-kanyang mga kaganapan sa buhay at marami rin sa atin ang nagtatagumpay dahil dito. Subalit minsan ang social media ay nagiging plataforma din sa iba upang manira at sirain ang pinaghirapang pangalan at reputasyon ng ibang tao. Kung ikaw ay biktima ng ganitong paninira sa social media, narito ang mga dapat mong malaman na mga karapatan at mga hakbang na maaari mong gawin upang protektahan ang mga ito. Ang pinakauna natin pag-uusapan ay ang cyber libel. Ano ang cyber libel sa ilalim ng Revised Penal Code Act Number 3815 at ng Cyber Crime Prevention Act RA Number 10175? Ang cyber libel ay isang krimen kung saan ang isang tao ay malisyosong isinapapubliko sa social media o anumang online site ang isang paninira sa isang pang tao at pinagbintangan niya ito ng isang krimen, bisyo o kapintasan sa sarili, tunay man o haka-haka o ng anumang gawain o hindi paggawa ng isang hakbang, kalagayan, katayuan o pangyayari. Sa cyber libel, kailangan ng tukoy o kilala ang pinagbibintangan ng nasabing post. Hindi kailangan na direktang nakalagay ang pangalan ng biktima basta klaro na siya ang tinutukoy ng online post. Di ba minasan? So ngayon, ano ang mga dapat nating gawin? Alam mo na, kailangan tayong magreklamo, take screenshots and of course, gather receipts, receive everything, every evidences and pumunta po tayo sa pinakamalapit po nating public attorney's office. Ayan, sa mga pampubliko po nating na mga lawyer or kung meron kang sariling abogado, okay, mas maganda, di ba? Social yun. Natin is 10:25 a.m. na minasan. We'll be back for Unmute Naman with your ate DJ Senpai, only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio, ang isasyon na kung saan ikaw ay
1: sika!
0: That is right, this is Dream High with your ate DJ Senpai. See you in a bit, minasan. Mwah!

0: Welcome to 104.7 Dream Radio. Oras natin, it's 10:49 a.m. na minsan, and you're listening to Unmute with your ate DJ Sen. May medyo naaga-aga tayo for today's video. Pero, that means we are actually on time. Believe me when I tell you, kapag maaga ka, ibig sabihin on time ka. Mas magandang maaga-aga kesa malate ka. Actually, I'm gonna share something with you guys. I have two kids and inaasikaso ko sila in the morning. And then my partner helps me. And at the same time, I have also to make asikaso for myself since I have to go here. And then, I realized I need to change something with my schedule. I need to tweak something with my schedule para hindi tayo malate, diba? So, what I did is, sa gabi, hindi na ako nagtatrabaho ng very late. And I work on them by the time I get home sa afternoon. So, very early na ako nag-work. So, yun na. That's why I'm still trying. I'm not perfect. So, I'm still trying to squeeze a bit of this and that. So, para sa nakausap ko ngayon lang sa Telegram, huwag mong i-blame yung self mo. Alam mo na kung sino ka. Huwag mong i-blame yung self mo kung minsan na-feel mo na parang wala kang silbi kasi lagi ka na lang nalilate, ganyan. You need to adjust something. Okay lang na hindi agad perfect. Basta maintain mo lang and make consistencies sa mga following days. Okay? Kambate! Adya! Fighting! Alright, dahil dyan, sunod na muna natin ang ating second letter sender. Yung first letter sender, hindi muna natin binasay sa kanya kasi ayaw niya na magpakilala. Eto tayo kay Mark_Pobre_09. Diba underscore ba? Ano to? Siguro millennial siguro to. Ate DJ Senpai, ma-open nga aga. Buligan daw ako. Hinigugma ko gulit akon uya, pero anakon pitaka, waray na sulod. Sige lang kami, hindi ta downtown. Puro akon libre, purdoy nagod ako. Anot akon bubuhaton. Alam mo, kapag magkaroon ka ng asawa, magiging bigger problem to in the future. Lalo na kapag hindi kayo nag-meet halfway. You need to meet halfway. You need to understand that kung ano ang mga... Alam ba niya? Kasi baka pinaparamdam mo kasi na ano ka, nepo baby ka, ganun. Baka pinaparamdam mo kasi na may-ari ka ng mga lupain sa ano, na anak ka ni Villar. You need to let her know that actually, I don't have the money to always have a date with you. Alam mo yun, my poor beshi, na-drain na ang bank account mo. Pati ba naman love life mo? Now, look. Loving someone shouldn't mean entering your financial ruin era. Kung mahal ka talaga niyan, hindi niya hayaang maging pulubi ka. Ang advice ko sa iyo, communication is key, Lodi. Sabihin mo sa kanya, babe, right now, what? Can we do Gcash sharing date? Charot. O kaya ano, can we have a date lang na doesn't require us to go outside. You can just have popcorn. You know how much popcorn is? It's 20 pesos, tas marami ka ng mga popcorn. Mga isang buwan kang makakapag-popcorn. Chares! Okay, mag-date kayo sa ano? Sa San Jose Beach. Yan, ano lang? Kakanin lang. Alam mo yun? O kung iwanan ka dahil hindi mo siya nilibre, then thank her next. You deserve a partner hindi masyadong dependent sa, alam mo yun, sa'yo. Period. I know na sasabihin nyo na, pag-donate ko naman rin yung salapi. Totoo yan. Huwag kayong mag-date ko lang kayong pera kasi talaga kailangan talaga pag nag-date kayo, meron kayong kakainin, meron kayong mga fun activities and everything else under the sun. Pero, I know, I get it, that kailangan mo talaga na patunayan ang sarili mo with this girl. Kasi, ang pag-date po, minasan, kung hindi nyo alam, ang pag-date po is a pagpapatunay, pinapatunayan mo sa kanya na kaya mong i-sustain yung pangangailangan ng pamilya in the future. So kapag dinner, ibig sabihin, okay, kaya mo pala to, kaya mo palang bayaran yung dinner natin. Ibig sabihin, pinapakita mo sa kanya na kaya mong pakainan yung mga magiging anak nyo in the future. Yan po yung point ng pagdi-date. Okay? Kasi yung iba kasi super materialistic na so to the point na parang na OA na ba? So, nasaan na ba ako? Nawala ako. Nandito na ako sa date. Ayan. So, minasan about dating. Ayan. It also goes both ways. Kasi hindi naman lahat lagi lalaki yung mag-provide. Kaya nga tinawag na partner. Kasi partner mo kasangga mo sa buhay. So, ibig sabihin yan, you split the bill. O kaya ganito, ikaw yung drink, sa akin yung snacks. O kaya ganito, sa'yo yung ticket, sa akin yung maksim pabalik. Ganun yan. Diyan natitest yan kung magiging compatible kayong magpartner sa buhay. Alam mo yun? Dire kay, okay, feeling princess ka na lang lagi, be. Wala ba tayong iaambag dyan kahit konti? Ganun yun. This is also a test if, what if all hell breaks loose? What if mawalan siya ng trabaho yung lalaki? So, iiwan mo ba siya? Just because he was not able to provide? Or are you gonna do something para mag-survive yung family mo? Alam mo yun? So, dyan nababase yung pag-date. Hindi lang na lalaki yung maglilibre lahat-lahat and everything. Okay? It goes both ways. So, kung kaya ng babae, okay, fine. We can have. May mga araw na kaya yung lalaki yung mag-provide ng date, magsusurprise ng date. Of course, all expense paid by the guy. Pero may mga araw din na dapat din mag-divide kayo or mag-budget kayo. Kasi yun po ang punto ng magiging future nyo pag maging kayo na. Ang pag-budget, ang pagtutulungan, ang partnership. Naiintindihan mo, ha? Ha? So, kung date lang yung habol niya sa'yo, then huwag mo na siyang anuhin. Grabe, ilang buwan na ba kayo? Kakaloka. 10:56 AM na minasign. We have more to talk about. Dito lamang po yan sa Unmute with your Ate DJ Senpai, only here sa Dream High on 104.7 Dream Radio. We'll be back for more, so stay locked in sa estasyon na kung saan ikaw ay
1: sikat!
0: That is right.

Welcome back to Unmute with your ad that EJ sent by Oras. Now that it's 11:21 a.m. in a sign, and we have a letter here from Palo Leyte. And hi, Ate DJ Senpai. Tawagan na lang po ako hangarin nga Liza. Ate DJ Senpai, usap po akong incoming college student. Gusto ko lang mag-share hini kay Permi ako. Nag-iinisip hini na himpermit akong dugahan nagbubuto-buto. Nakikita ko Permi na akong ex sa may McDo nga mayupod nga iba. Nauurit ako nga nasasakitan go na akong dughan.

0: direction. Kaya ka nag-overthink kasi ginagawa mong tourist spot yung ex mo. My advice, reroute your life, girl. Kung nandoon siya sa fast food chain na yan sa Palo, ikaw naman, lumipat ka sa Marasbaras o kaya mag-stroll ka sa MacArthur Landing Memorial Park para makita mo na marami pang isda sa dagat. Block his socials, iwasan ang fast food chain na yan for a while at mag-focus ka sa self-care, glow up mo. Let them see what they lost habang kumakain sila ng fries. Sheesh! Shout out nga pala dyan, special shout out kay Joe Russ. Joe Russ, if you're listening right now, hi. Pangaon, kay lunchtime na. Charis. Right, Mina. So, meron pa tayong isa dito from Tanawan naman. Galing kay Christian Roy. Ate DJ Senpai. Ita ko mga kaganak, sigit yawit kay hubya ako. Habalay. Gusto ko man magtrabaho pero waray pa ako nabibilngan. Stressful na gurinduro, habalay. Okay. Hi Christian, I feel you. Mahirap talaga na maging pabuhat sa bahay face, lalo na't matindi ang pressure ng mga parents mo. Pero gets ko rin sila, maririnig mo naman sa boses. Yan, every morning or every time na nakikitaan ka nga na lingkod, na pahuway, na higda, nagdidinabog, bagahin, ay nako, ewan ko na lang. Advice ko, bawas-bawasan ang screen time at mag-ingay sa gawaing bahay. Dito magrereklamo kung hugasan diri tambak kun malimpyo dito magrereklamo. Kahin makaintindi dito kun maaramhira nga namimiling kang trabaho. Habang naghahanap ka ng trabaho online, magigib ka ng tubig, maglinis sa sala, maghugas ng plato bago pa sila mag-wrap sa iyo. Ipakita mo na productive ka kahit offline ka. Pag nakita nilang masipag ka naman sa bahay, babawasan nilang galit sa iyo. Go get that hustle king, ano ba? Kasi minsan kasi na-feel nila na, okay, wari ka na nga. Sige na, wari na mo na nga. Hindi na ako kuha nini. Hindi ka pa nini nagkinuha nini. Alam mo yun? Pasensya na. Pero ganun talaga, kailangan may ambag ka sa bahay. Oo. Pasensya na kasi nakikitira ka dyan. Unless mag-ibang bahay ka, di ba? Kailangan mo rin umambag kahit konti. Kahit gawain bahay lang, be. Una sa atin, 11:25 na minasign. We still have one more. And dito lamang po yan sa Unmute with your ate DJ Senpai. Only here sa Dream High on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Sika!

by the DJ Senpai. Only here on Dream High, so 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. On a Sunday, it's 11:52 na minasan. So I'll wrap up para naman makapag-lunch ako. Ako po. Diba? Time's up, mga besties. Tomorrow naman ulit. Yan muna ang ating entertain for today. Ang ating mga problema anong tagapakinig ngayon. Sana naman nabigyan ko kayo ng liwanag kahit kaunting tuwa sa inyong mga pinagdadaanan. Tandaan nyo minasan, problema yan. Laitan nyo kita, makusog kita. Okay? Na yun ang doboyok ito. Diba? So, kung yung mga pinagdadaanan natin, I'm not saying na i-disregard natin. No. Ibig kong sabihin, kaya natin to. You got it. Okay lang. You feel down? Fine. Pero make sure that bumangon ka. Okay? Kaya sige na, back to music na tayo para mabawas-bawasan ang ating stress. Keep sending your Telegram messages 0912982444 0912982444 Telegram lang po. Ayan, kasi maliit po ang aking cellphone kasi laki lang po ng aking hintuturo. Hindi ko po may entertain ang mga text at tawag. So, Telegram lang po dahil yun lang po ang connected sa aking tablet at yun lang po ang aking i-open. Wala kayong choice. This is still your girl, your ate. Ate DJ Senpai only here on the station that lifts you high. Dito lamang yan sa Unmute on Dream High. So 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Stay hydrated, stay cool, and keep shining, minasan. Love you all. Sayonara.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa nga mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

batay sa kanilang isinagawang medical na pagsusuri. Ang ulat ng ospital ay bahagi ng opisyal na dokumentong isinumite sa korte upang linawin ang tunay na kalagayan ng senador. Ayon sa PGH, negatibo ang resulta ng mga pagsusuri na isinagawa sa kanya kaugnay sa hinalang pneumonia. Ang pahayag na ito ay nagdalayong magbigay ng tamang impormasyon sa gitna ng mga alegasyon tungkol sa kalusugan ni Marcoleta. Samantala, inilipat ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kustodya kay Senador Dante Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Ito ay matapos ipaalam ng PGH sa Anti-Graft Court na walang finding sa kondisyon ni Marcoleta na nangangailangan ng hospitalization. Maaalalang noong nakalipas na linggo, dinala si Marcoleta sa ospital matapos makaranas ng hypertension at mild pneumonia. Subalik kalaunan ay idineklarang fit na o kaya kaya nang humarap sa korte ng senador. Naaresto si Marcoleta matapos sumuko sa kasong plunder kaugnay ng kabiguang ideklara ang 75 million pesos campaign donations. Itinakda naman ng Sandigan Bayan ang pre-trial sa kaso sa August 10. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

0: The city's best FM station, 104.7 Dream Radio.
1: Scott!
0: Ayan, mga Dream Karas, maupay na kulup, hai iyong atanan. Happy, happy Wednesday! Talagang Wednesday, panalong-panalo kayo ngayong araw, ha? Lalo na yung mga may sweldo. Payday today sa karamihan ng mga Dream Karas natin, especially those working sa mga government and private offices. Kung 15:30 ang inyong payday. So happy payday sa inyo! It's July 15, 2026. Kumusta ang araw ninyo? Hinautunta nga maaliwalas, maupay, ngan marisyo. Ito na iyo Wednesday. Nababatian gihapon kita over 99.9 Dream Radio or Mock City. And ang ating live streaming ay worldwide 24/7 sa dreamradio.tacloban.weebly.com. My name is Kuya Elmer. Kaupod niyo kotob alas 7. Okay? And syempre, nandyan pa rin ang ating daily segments. Abangan ninyo mamaya. Pero eto muna, birthday shoutouts time na tayo para sa mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan today. It's July 15 sa aking Facebook list.
2: Happy birthday!
0: Happy birthday to Attorney Alvin. Yan, Attorney Alvin, happy happy birthday to you. Michelle Barrios, happy happy birthday. To Linville Lugasan, McCoy's Careland. Aline or Aline, Grace Anuver Faustino, and to Hans Andrade. Sa inyong lahat, pati ang mga warin natin ka-mention, pero nag-celebrarhan ira birthday today. Happy birthday to you. Alright, ha mga biyahe gihapon nyo ng mga oras. Happy rush hour time po. Enjoy lang ang music sa ating background while you are driving. Patigyan po na natin mga passengers, mga commuters, para hindi po kayo antukin. Makising along sa ating tugtugan to the max. Oh yeah, this is Dream Jams with your Kuya Elmer. Coming up next, Caustic Lee and Flo G, back to back with Zach Tabudlo and Al James. Back to back collab dito lamang sa Dream Jams. Alright, enjoy the songs.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun, haagarun, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanik Lawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: The city's best FM station. Ito po ang ating Dream Jams. Narito ang ating Dream Balita at 2 minutes after 5 o'clock. Nananatili or mananatiling nakatuon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghahatid ng serbisyo sa publiko sa kabila ng pagtaas ng kanyang satisfaction rating. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naaapektuhan ng resulta ng mga survey ang Pangulo at nananatili itong nakatuon sa pagtatrabaho para sa Pilipino. Batay sa pinakahuling Social Weather Stations or SWS survey, tumaas sa 38% ang satisfaction rating ni Marcos noong ikalawang quarter ng 2026 mula 33% noong March, habang bumaba sa 45% ang dissatisfaction rating mula 49%. Dagdag ni Castro, nagsisilbing gabay lamang ang mga survey sa administrasyon upang matukoy ang mga programang dapat pang pagbutihin. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

lang siya. Those actions are not acceptable and possibly contemptible. Okay? Kung di pananakot at paninindak yon, I don't know what that is. Di tayo tanga. Paano humanda ka sa akin ngayon? Hindi ako ganon. Grabe nung kanila mga ano, bitawan ng mga words, no? Ay, grabe. Okay, mamaya yung bullets 6, 7, 8, 9, 10, 11. Marami-rami pa. Okay. Next up, buzz number 2 tayo, Dream Caras. Yeah. Palitan ng piso sa dolyar today, 61.68 pesos. Peso closes at 61.68 pesos. Laban sa isang dolyar, July 15, 2026. Buzz number 3. Sa mundo ng entertainment. Okay. Bibisita sa Pilipinas ang English singer-songwriter at dating One Direction member na si Louis Tomlinson. Para sa kanyang How Did We Get Here concert na gaganapin sa Araneta Coliseum sa October 16. Former member of One Direction, Louis Tomlinson. Yep. So if you're a big fan of One Direction and also Louis Tomlinson, do catch, you know, the concert sa Araneta Coliseum, October 16, How Did We Get Here concert tour. Wow. Ay, okay, so there you go. Buzz number 4, nakuha ng Spain ang unang finals ticket sa FIFA World Cup 2026. Matapos malusutan ang France, okay, sa kanilang semifinals match kaninang madaling araw na oras sa Pilipinas. Ito ang unang beses na nakabalik sa finals ang La Furia Roja matapos magkampiyon noon pang 2010. Haharapin ng Espanya ang mananalo sa semis showdown ng defending champion Argentina at 1966 champion England. Mapapanood ang FIFA World Cup 2026 sa Pilipinas live app. Alright, so yan muna mga Dream Caras ang ating unang batch of Dream Buzz for today. Buzz number 5 sa ating batch 2 next hour. Dito lamang sa ating Dream Jams. Alas 5:29 na Dream Caras. Good afternoon.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Today's

Umiyak ka na naman. Sabi ko na nga, be. Paulit-ulit na lang.

0: Dream Radio Time. It is now 6:01.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahal

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Philippine Standard Time, it is now 4 minutes after 6 o'clock. Narito ang ating dream balita. Binawi ni U.S. President Donald Trump ang kanyang banta na pagpataw ng 20% reimbursement fee sa mga kargamento ng mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Ito ay wala pang 24 oras matapos niya itong unang ipananukala noong Lunes, July 13. Sa halip na singilin ang mga barko ng 20% fee, sinabi ni Trump na papalitan ito ng malawakang kasunduan sa kalakalan at pamumuhunan mula sa iba't ibang Gulf states patungo sa Estados Unidos. Ginawa rin ng US President ang pag-atras sa naturang panukala matapos magpahayag ng matinding pagkabahala ang mga bansa sa Gulf Cooperation Council or GCC. Nagkakaisa ang mga bansang ito na hindi dapat patawan ng toll o singil ang mga barkong dumaraan sa estratehikong lugar. Agad ding nagpahayag ng pagtutol ang International Maritime Organization or IMO ng United Nations. Ayon sa kanila, walang

Legal na batayan sa ilalim ng international law ang pagpapataw ng mandatoryong singil o toll sa strait na ginagamit para sa pandaigdigang paglalayag. Sakali namang matuloy or natuloy ang 20% na singil, nagbabala ang mga eksperto na maaari itong magdulot ng matinding pagtaas sa presyo ng langis, gasolina at mga pangunahing bilihin sa buong mundo dahil sa Strait of Hormuz ay isa sa pinaka-importanteng daanan ng supply ng enerhiya. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada!

0: Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun, haagarun, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Today,

0: Positive kalmahan lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron na David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman Pablo.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
4: gamitin.

0: Dream Radio time. It is now 7:57. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: I love you.
1: Dream Radio time. It is now 5:59.
2: Dream Radio.
3: Ahoy! Kidney care time.
4: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kuntripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika. Mahalagang pala.

0: Jay.
1: Ano yun, Dino?
0: Problema ako eh.
1: Ano problema mo?
0: Nag-away na naman kami ng girlfriend ko.
1: Ba't di mo i-text?
0: Eh, wala akong load eh.
1: Eh di, personalin mo na lang.

0: lang. Parang may gusto na ako sa'yo. Pero palagay ko, i-text mo na lang.
1: Ha? Eh, wala akong load eh.
0: Email mo, kaya mo?
1: Wala rin akong computer eh.
0: Alam mo, alam ko ako na meron ka.
1: Ano yun, sir?
0: Malaki ang ano mo.
1: Ang ano, sir?
0: Malaki yung ulo mo.
1: Ha?
0: Eh, kala mo, guwapo ka eh.
1: Eh, ba't kayo, sir?
0: May duda ka.
1: Sorry, sir, ha?
0: Sorry, nakakwenta ka.

0: Dream Radio Time. It is now 6:54.
1: That time check was brought to you by
2: RH Super. Ang shot ng tropa.
3: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
8: Got

0: Misterioso.
1: Dream Radio time. It is now 7:29.
2: Dream Radio.
3: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV. For only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leytonet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leytonet Incorporated. Basta internet, Leytonet!
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Today

0: Dream Radio time. It is now 7:57.
1: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
1: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng